0: Ayo 2 horas ni 21 minutos semara tia mo sami ki telefonu ruma. Alo, boa noite. Sai sai hala ya jumani. Nene sene. Ajumani na Felisberto Rodrigues to ko ntambu kule radio ayo era ni wana nene sene.
1: Ah,
0: Mhm. Yo hanwelle, hanwelle pa hit radio ayo. Hanwela kera.
1: Ah.
0: Ya himan tu hai?
1: Dura ura e ke kai ni na mera baba.
0: Mhm.
1: To koni ni ba to kera na lo. Ah, kaitela mutela maraka in town ja e oka jeram pite pite pite pite.
0: Mhm.
1: Town e kasamento kenka la boyolo kasene. Ah, town ja ora di yana kamara ko le town ke naro kusha mi ke nam anave nyashita ataka na mwa mara kamukina.
0: Mhm.
1: In town ke naro ria ke namutela majimbaka wa mi ke na ibra masana kinkala sana.
0: Va hima we raiwo pahi athenle ye le khalai
1: a ke tende kala ene le pain ro le uri le na jita tawe
0: mhm
1: aro ni ama na ama ama na mutsa ke na ro azina ke da zamen
0: a himu suwen le tho
1: e musuwen le ni yelo ikisuwen le
0: o we hinwe murima pa hi we ra ola onkala wa phanela
1: a yo kinira ke pa de verdad amira wanchen yo ura ura mpatira ne ona nam na ila mtela na ka kuvanka le kazamento
0: ani nkala ndidi miho
1: ani nkala ndidi miho na ata vale kunkume na o vana na o nkama o limala na kote vale mnyeni ore mdwani limala na ja unu ana vale ole kono ore shpetarini na ata
0: valendo wakala thiana sisa anema sinto ko era hapo miwa ko miwa wakala era mogituna kweli nrueto gina ino piwa nyinyo to ko era kasuele gina sito ko enanyo to ko kosuele ken nrueto kompani umutiano lo nema si sale va ka hi hima era va ke ave thu va yo pelo roromela
1: na ta ko roromela ko roromela totalmente ola ka bodi zeja moroko muta bisikleta Vale mateka ya muda viskeleta mpajero mkwere peresu hawe uwera kavidi mshkeleto ola.
0: Mhm.
1: Nyuwa ni wakala musuru kule kamurina mnoki kamuroku wani mroki maa haike musuru kwenye nito mroike muliveke mkusheke.
0: Heneri wawera akusheke toko chingeyo yere leke apieko mata yoneke wakala were nore rahoye taneke simana muholo mawere awineke nsuru kuhu. Hoye heneri waeyo. Wera ni ii, hapo yu hasi velayo, akusheke toko yone ke, yeta neke mbiro ni mo, apiane kumata, muholomu ya maramweri, yona wera ii, vaki kusheke. Hayo, awiheke nsuru kuho. Hinya hao ka inkala yopela, wera ii, chingeda, nari. Hata yu osivendene, wera ii, keraka ukawela.
1: Ando tiyeni ira wera numpoti, oroele chukine.
0: Pai, malo ba pia, ana Felisberto Rodrigues. Arwe chinga henere riwa, mtu erro kushumpo kushowa nyawe. Oye, ayo 2 horas ni 25 minutos, semarati a Mozambique. Alo, buenoite.
2: Buenoite, buenoite.
0: No hile lo tokene?
2: Ni hile liwa, tanke liwa.
0: Nene sene, sai sai, nasu nene sene na ya toko?
2: Inasu Vicente, Madrid.
0: Ajiwene hana hina asio Vicente, ya ni mwera wini?
2: Wampula, kisitriti wa mkobola, wana tokuwa.
0: Ajiwene nilakana huna ahiwa malova au?
2: Niyo kihiwa nkeere uwe sisha.
0: Nruwe.
2: Nina, mpanyaka yorera, mendrera, mutu, ni omutuwe la kamutia nore. Niweha, eroho awe. Ya kalawi eroho entuna oteliwa. Ah, so, umu uriliwa vale piano le on paquer que foto mo chimo na ka on paquer o vero fawe kala dati nyu dati nyu ami o mona piano le e piano la oro ki si vela para tri wa ni mana ka o tri wa ni muki mata o tri wa e ni muki wa ka ta we si wa un le wa ni ga wa ka un ni pelo tela
0: Mahukwala va sai sai yenna na riha he ni baba
2: toka hitini ka hitina kitata le na tella ko tari ni lili ka he he va ni khalle amwa va no le singwero kala wata ti ku tarawe o shupiti ga mari kule tratamento salate kallo warate ani ki his wellaka basi ni malaru wa ka bi samari ku ndro wana kala kwa ku yariwa ku ba mi sone la mari kule kwenda de la sana como le la coniwa ma ora ko suelle certamente estaba que no lo da antela ni buena kala ya ka doy gano fitie na lo que la ana mañana na pareka wo fi kala ule she so ule sha mi buena na ver sokonda
0: wanto a hima vera ka hi iwo upela waya sa he re ko thikela nto ko heri wa we khala i bale ho Mutu aziri wawe na atatawe, wera vanyu o, mwana ki, mutiana ki mwoniaka vaa upane la pahi wera muntele ti ole.
2: Nena.
0: Ehiwehi waka ya mahotani, ehiwehi waka heni, ehiwehi waka heni. Ayo, ehiwehi waka wera wala ala navara muteko, wala hoye, ehiwehi waka wera ankala ya tiuha, wala hoye, murima pahi wera ale, apane la kweli okala na ala, animu nuihana.
2: Animu nuihana. Itiversati kala iba avo, kutu kala kanina na baba, yung manera mumbara anyo muteko wa tewi,
0: mungi
2: haye wa mutiana, atano wa mutiana yole, ikuwezi wala mama yu, mutele mwanaka. Manera mukhalani vate no mira wanyu no na mwanyanyu e mwanola manera mbara yemteko vate wanu mawuyi wala watu kawu yonkhalawe ora era murina isu welo holo nroawo mwanola kiero mtele mwanaka ene niriwa mwanola kiero mtele na mayaka ene niriwa basi wesiwa itartamento mundaranyu basi ko mwale mukhalani watu kini wala wasi iwanyu
0: e tike pahi ye yo pahi
2: Amerikanin lela tuwera etiketu iwa nana bako kalaga. Kasi baba bolelo za iwa naniwa. sale antes la nancera. O es anancera, no usa noroba, no va a la cámara.
0: O hizo el ancuma ya o.
2: O hizo el ancuma ya o.
0: Hasta un musimo a homusuenle. Akalamulopona awela we bastate ba hoswenle.
2: Hoswenle, simbara yi hoswela. Nena akala kuri hanjo takala kirajimi ba otakai. Takai ba maro yi suwelo kuma yiye. Ban takala apa akela apa ja unroro wo wa tata we ti won suwen janyu. We yi muro ka kalai kira ne. Ba patrisha ni ti won kuma yiye. Atata we
0: Masi yela yowera atwala suwelane ke ahina ene thelana mpaka na pia na mpani. Yela heneri hawera thiana nchipa desa anakala asinto ko umusuwele ole pahi anapirana rumbani pahi ahiwa. Akeda ngina ngina hi hade twene nela henati hawera asinana nchipa da hikade kwa theli wa.
2: Hana
0: Vicente, asante manchipa leo mtapoja telefoni.
2: Kwa shukurela.
0: Asante.

0: Yele uthela na museweni ilela.
1: Ayo uthela na bayindo kutiwa khala e.
0: Ajiwene hana Alberto Jose wa mpula yo malove api hasante manje pale upaka mpante ampo amwanle kana.
1: Ah.
0: Niro uthela. Asante.

0: Ah, ti mio mne na ka mna nanta kwa riko.
1: Na una ni labi ya
0: tiko. Ba ba lo ra ka ma mashimbo.
1: Ha.
0: O malugu ni wenu o malu aka ri aka yele.
1: Ma mile u mota henwe.
0: Wewe mara yele ya uya ya mafira li u putaka.
1: Eh.
0: O khala wa le ka mna ka o khani thanwa palaka. Ha. Ya u ipuru la iwo. Ayo.
1: Ya, nywano apuya.
0: Mhm.
1: Ha ene tiye sino ma khoti hi go thipa. Mkhaleke ni ipa pele sina weni rani.
0: Ipa pele yo hile mbwetu.
1: Yo so le pi wana ri ba pelona hi document.
0: Ah ha tsale pa munene aka kinaro wana u.
1: Tuma le mpe o ise.
0: Eh ba si ka ora ni ha ko pia.
1: Maso kumi.
0: Miyo mukumi. Masengi o heren ro hokolela wa thoi.
1: Ah.
0: Mm.
2: Abe.
1: Muna wa.
0: Muna ar ma huwa labwa.
1: Yeah,
2: I can't wait to repeat it. Munna wapi de mina. Eh, kina. Apuna. Aba halecho.
0: Munna.
1: Ah.
0: Ani.
1: Ka wicha na piti mpina ura keria. Mula mwanyiri no.
0: Ah. Akamu iwa ipa kamu turu kinera hiya.
3: Shini na kera, kera hea pune ndo hela.
2: Okusheke ni name yo wava halecho.
3: Name la abe walea kaniye la hii muna unko sukumana.
2: Oh, wo hiwezo sukumana wava halecho.
3: Papa.
2: Mpachari wa mahi.
3: Mahi. Etishele leru iva.
2: Apuna sote na wereko kwa hatiye ya kinera kukape ya kwa unkala wakina.
1: Apejempina.
3: Kwa pia mama.
1: Apejempina.
2: Lape.
1: Basi mundiwa kinunumaka.
2: Ah,
3: papa, is she make it? Give I get under now. I
1: yet in
3: the back. Ah, my and I is make you know, cool or it.
1: And I'm going to Tabinaka. Tabinaka, no more tennis.
0: I said,
1: I'm going to move. My dear, I'm going to move.
2: I'm going to move.
0: Namela ening khelela yela
1: ening khelela ha
0: ani yakudwari ha ali yaro kude
1: bantu kwari kwatu ayuwe kero kore namo siva
0: okay
1: natumana pakira kuyati bakanuri sukuma ne bakani
0: okay ekhale kento ko thite liwa
1: karakata
0: okay
1: makanya yete liki ba moha
0: imash kirero siva pa he vela ke tu hintu ne to hela itumati ha tum hela gal du himmole Iyo te puti kanela.
1: Ya mesne ni kukula ka suko ra namane hiya no ya hala mum nai prana ba namane.
0: Unki wale nene?
1: Kendre nrere ke namane ro hikala no na wera yora ya hala mum e kure.
0: Ah eyo kani ba nya sante ni mori ha mento no nya wanto ba no hiya nto ba. No hiya. Amun nana nta kare ko?
1: Aha.
0: Ele lo kunya da mi rabe ko pa.
1: Aha.
0: Ani ko shukuru ba.
1: Asante.
0: Mm.
1: Mm. Yo malo na halo wa ni wewe una kunya tani yao na shukrani.
0: Ah ba talking kwa mwe mala khulele ba bere kuja ka.
1: Ah.
0: Mm.
1: Ah. Asante.
3: Mama mishime yonki ntagara ki ba hiwe na ma.
2: Ora ona munya kula lecho ya warunya kula lecho ya warunya kula rami haya bunya.
3: Ndende feja ole la feja mina me yonki ba yoma ba pa pa pa pa.
2: Munya kula ona munya kula epeta si ye hande ya handle ye yoro.
3: Na ma.
2: Abe kila ka atitha yao.
3: Mama ke kwando nokela musirupa ne busi wana mapa yo sino bale ngumi atokota
2: kende wawe ke ke apapa yawo
3: mama yenu nape ya mika ave kina papa
2: kera ya eh
1: apende mpena
2: lape
1: afunelwa heni ni waka nyulima
2: enama
1: enama apende mpena wewe pa kende ni yanu kipati wewe wewe muturi ke pida kwa bate muturi ni ngawuli ni kirikore bate ba e politika Monetaria ya wanta kwa liko muturi wakala. Nyo muturi kepilaka, muturi wari wawi enama.
2: Kajua lela.
1: Otuwala apiti mpina, onatuwala mwota hini.
2: Kwa kaya muturi, kano onopiliwa alapwa?
1: Iye, na hii wana napama. Miki nera wira muturi wawaka miyano. Musuleka muturi yo hini yo, unatonja, miyano kwa herera. Muturi tui, ya kiwita nani, ki apalimu na halapalimu kweli. Engwe ya mutahini nama miyanu baati banyuanu. Baba kuna kana kumi.

0: Namagua Ulumihana. Hello, bon dia.
1: Bon dia, I'm very beautiful. I'm on the ready.
0: I'm on the ready. Anamontão.
1: Ah, Abel Diki.
0: Abel Diki, ayo. Ah, montão, Tony, ah, morra. Sai, sai, enloe, enloe, a vir leque.
1: Ah, Gavakena, Gamulama, Vitor, you were union to you.
0: Mhm.
1: Gavakena, Gavakena, Gavakena, Gavakena, Gavakena, Gavakena, Gavakena, Gavakena, Gavakena, Gavakena, Gavakena, Gavakena, Gavakena, Gavakena, Gavakena, Gavakena,
0: Gavakena,
1: Gavakena, Gavakena, I am a man who is a man.
0: Santa Cotayo.
1: Santa Cotayo.
0: Santa Cotayo. Santa Cotayo. Santa Cotayo. Santa Cotayo. Santa Cotayo. Santa Cotayo. Santa Cotayo. Santa Cotayo. Santa Cotayo. Santa Cotayo. Santa Cotayo. Santa Cotayo. Santa Cotayo. Santa Cotayo. Santa Cotayo. Santa Cotayo. Santa Cotayo. Santa Cotayo. Santa Cotayo. Santa Cotayo. Santa Cotayo. Santa Cotayo. Santa Cotayo. Santa Cotayo. Santa Cotayo. Santa Cotayo. Santa Cotayo. Santa Cotayo. Santa Cotayo. Santa Cotayo. Santa Cotayo. Santa Cotayo. Santa Cotayo. Santa Cotayo. Santa Cotayo. Santa Cotayo. Santa Cotayo. Santa Cotayo. Santa Cotayo. Santa Cotayo. Santa C

0: Aí 86-97-17-200, telefone Ruma. Alô, bom dia. Alô. Nene sine kaya tuwala? Nene sile sine naya?
1: Armando Pedro.
0: Achimene hana Armando Pedro, animera wawini?
1: Shalawa wampu lana.
0: Ayo, nilakatine na habelele salamu?
1: Afikirele mwara kalawa. Na anaka Lucy. Ata tawo nima ni yan sene na ya o ka siu he timi ba o ki ara wana siku na pa te ne yam pa yua na kala ni muru zami koro foni o ki hawe kala lani
0: asante
1: niya kawe yua
0: agota Asante wanji bajwe na hana Armando Pedro kumila wampula yu niru tene. Asante.

Vamos a ne hola tulawe rowe yele nupulela honere ne olelo ukumi ori olelo soma lo mutu kansuela ira howe rowe ni bari heke miteko mapuro hia ne hiana ni kunana no worwa ratila kama puro kala wi ireta sihina ni poanya sinakala otai. Nawe mkukuma lola inre uyo. Sai sai ko kulumu wa maselaka. Kehelela ka o mpachula ka o. Nanariha ka mwia ka mo. Ano. Urima ko la onamba. Kina mo parane. Ka hikinruwa kokote la. Ano sote ni ya sinukumelela wakina ku. Uchima ke la opanya. Rue ni pitaleke. Wariha ka miteko. No panyerao, ano yela yo hui, kitele empaya nene. Akina ko kumelela maha, wa uhupwelela obariha miteko mikina, ni nakalela na nrima. Nira honto nrowe, o thola thola, ni yukulumueke. Haye ni rewi mero tubulua. Masi mvarihe miteko ni hiku na noro. Seye na haweri hahu ubariha varia riba isimana. Mroe nereke mrima, mrima ni varihaka. Nikwela kawini kalihe vava na murahu ukumi ola. Mvahi wahu wa mahala. Yawi muluku asante. Nivekele veliwi anikavihera nikabele la nihole. Otana wote ne. Yawi. Nibarihe seye nupu lela huma sana sene ni ukumi uorerela. Akina akina mami kutula saya. Olelo vanupu lela huu. Na shukura leshe. Na totola leshe. Nira honto kumi ni murechele mwereno pira kala e. Omosi kontuma antoku ngima ye warina. Omosi ori okalihana. Undihana ya kala emara ya unda. Otea ya kala emara ya otea. Oshikurana ya kumelerereta. Ewe oshikurana toni okumi warerela. Ya mwi wakala wosisu oshikurana. Metia etala ya wi eo kire wandeshe kache. O hiyo, si hima so nanara, so takala, so moriha ikarare. Nira hunto, wosi swantukusiola nroe na toto lane. O kala mashpiritali nari mawane, suwela ka ihali sa sikuiho. O suwela wale wi, akumelela, awo toto la, akuhakasa ihali. Hii okumi onna hokolowa. Ono na mrechele. Nira honto nrowe nete. Mukwa haa wo shikura na masana sene. Olelo va anshama hiku matanu. Mweri wa setembru. Ea kaya dojmili vinti isesh. Rowani maturu mele mapuro yao muno nanyo we. Otanu vakilime. Narika hapanye. Masiki kwehe. Maso melento makwehero mhokolowe. Ya piyera emada mutatete hipa makweha kwehe. Setembru no mucho ohela. Otubru timara emora ya pula.

0: Nandinus Records.
1: Ovia emara elan netla 5 horas. Netla 5 horas ni 43 minutos. Mas si ni wihane ehal ela. Ehima a unite tipo papus ala yari amkutula concerne universale. Wala no hikande wa epoma. Yola onilale ya wa atu otene. We akala no mitekwaya. Wa we atu enira tela inapanya uwana no ni ireta seyo. Simpaju wa maha wa uhira tela ya wo anapaka isanita. Nkadantoko ehiche so esanitene nakila teliwa ka atu amikalo so tene. Okala shina wane ashudu pale, awudu bala, orakala. Niha niwa sato. Sato ilatrina. Yeyo enkweya otipela. Nave kena jamasi mutu unhelela yemu. Nirwanto wi muhielele emara. Mwapanye otuma sato. Mamutume sato. Ni presu hiwalamende yokweya. Mwakwela ni wiwa maswala, murobairu ya wasumani, umasenjere, unamagula, umaume, usanjala, ululimile, unzinje, wala, wafera, ya wasitati ulishinga wa, wasimafuru wa. Nari umuchapunya telefone, 87-42-022-44. Nari 87 80-21-9-16. Ekampanya eyo epachenre, eni epachere mahiku matano ni mararo, ni hiku nanaveli norwa, eni ya hikisihiweke mahiku mulokonu wa meli amerio lanraho setembro. Wapanya tuene yao, pachere mara ya 8 horas, opire mara ya 17 horas. Panyani otuma sa elatrina inihaniwa sato. Wakwilaka wi echove ranyo ekale yore rela yokwele yasha va emusi. No mala wi wihana mutenka ola. Yola nira honda soma mwiko hasinchene na ola tulakane ashikwi huwi. Ni waneno ni ireta sopa juwa. Mbanta wa ohira tela, niha niwa satu.

0: le burdele ta etatu. Yele niweha hu akumata alipa ni mantariala kande amantari elapo yela la arwaka oro shuguria e provinsi ya Sudano wala aliviri ya nogorasa e provinsi ya Sudano wale kantar taro kala mkulu kana ufiri liwa makea ni sete kwantar tarelane ele tatutu. Kwa kia wa ahalan omara muteko wukulu kano wa alugwana anivare mbeke sisa nisi siriaya etatu kuma wanankuma ahiru kunche roho anakarila muhaku wapiro kati wa muhaku wata ajiri ayo amikuti kisika mkulu mbureta wakada mkulu kana wakada mkulu kana wakada tuni bara mureta unni bara mureta kupedi watu kubo natu ee mira nea toa kima hukwenya lada kamira sira kamaya kwa wo amtaji lazila mintaya lazila lirela emale kamete mutu onsuwe letu onada latu anamawani anahime ura kuli sarteza wuu ayo
1: Hiyo nina shukure la banchene ana Musa Ramadhani muluko vahe nukumi wopo herera.
0: Amina.
1: Ini hiyo to amina ana Lusha Vilela. Ihande mwabakani o wala nibuwa na netila setora ni 50 minuto ni mwakele mkwihu o kisera akala tohale bondia enleli herensina wawi murangi. Mariwa wi achimwene.
2: Kiriwa mpula edistritu ya wangkota edbot jutratibu ya okurani ele bolisatu wa nchatiri.
1: Sina nanyo maano.
2: Sina naka kimire liwa Manuel Silverio masikinsuwe diyo kalaforu miika.
1: Ehe, Silverio. Wano ni nerea for miika wala Silverio. Aha. Ganon tumwa mahola mirukusaya.
2: Mahola mirukusaya. Okalakawera akulukana. Tokoa neno okacha miha. Ani paka sorera hawa kulukana keka inatatapi. Ampaka sorera niza mansule. Masi akulukana nchene anenchero chokari wia. Porque anni provetere uru ora tola che no bunha hata e quella iu e va che no tartar che no ma dai sa ma che her la tawira ya
1: anon to miruku sanyu ni were ke sheni anatwal
2: ma si varer la ya varer la kulu kanale akaneka kulu kana confirmato mesimu anni provetere in tuntu le va bantu qua era kaneka e kai hai kaneka hintere ke ande aneto a ukata kwaya masibare na wira yera kati toso ya ropa ya kansuru kuwo kumke wata nimi kwenika kahipo sivele wakwanya yao to hila yao to wapanyi yawe yochokari oreto alo hivona kampanyo tuni chunki naku ame karna ya yoko hilo sirikatu.
1: Obrigada Nihio Vava Nona Hoe Monivaha Mirukusa Pama we Akuluka no ekaleke eke kai Akulukane ehikarekana maoka.
2: Ayo.
1: Hiyo nina shukurela vanjen.
2: Papo ni meko tepo shukurela. Tetivo kiwajaka wiri akikiza kendre o wala mikora.
1: Aha. Vamo wala va.
2: Tampoco, hello, precato sua, vale palama y sabe con su cabello.
1: Asan.
2: Baba que chique no le tapiri bueno, Juan.
1: Asan.
2: Papo.
1: Emanuele Silverio, on su elue se llama Formiga. Aquí sí, ha. A wala ishava kusha asuka mpanda wa ashinkwi hokopela nemere rahuwi nikaleva musa anonto vawi ya hunle masele no dana Lusha Vilela mwamasu otene isihani mwakulaka ela mahasheni enere yaya mureja mumpenusha mwanona wiki neta na hokolo welato
3: ekweli amadi
1: misa kubiheke emara yopa
3: yopa kira miyo kira kiwakule au kutu sepastia walala okuha yende omasa enkobo erani etwila kinera omala wa etwila eno rika prokikata mtu omvalo wanyawe onumwera wila mula kino wero umwero atama ma presidenta umetrama ehimaka o umwero vanyiha eno piso mala enisi paprikata mtu ompaka mekawe
1: ano ma ipiresu iya
3: ma ipiresu tiyore kihimaka wera akinani anka anawiya anawiya kina anka anawiya kusemu la hima iskritu alala yela kina anka anawiya ekwe miko pachiraka kwa hima kera akina anawiya buki anini mula mula mtule ahina kuwe olama era mkivaki wawera. Etupamu ini mkumihe mili metikaji. Etupamu ini mkumihe mili metikaji. Mwito mingi naki nchaka. Akwara kachamrede kakile kwa. Nkinina makuwa vila mundela.
1: Ano ya na.
3: Wera wawera niya kaa. Ohora mtu. Omiyo kiwira yawera ela. Okuja mda tari omvaha. Ala mwole wahi mla wale ukiwa yawera. Mneni onosu wawera ii weka akinila kakikocha mda tari ili. Kina wahi wela. Kina wakushila kirohela. Okuwara kamuneni. Majia ni mwakela, lakina nere hatila. Wea topaka kahinho, ala ola mole, o mwakela upwela wera, kirowe, kihime wera, etwile viki pangamu, kimurele kwa hano kwa olama, kila mleni. Haki atanera wera, mika ahala mulala, atanera makandwa, anera kinareta. Tuke, wabahiwa mrete wahilive, walama wale oroke wahime kwa wera miko olama. O wahila oroke wera katwala eretele ndelo ni mwakela, ole wakulukana lo ojela, omwela mro wale. Wakakula kana na asuwe la mbroke wale, unora wewe, kanala mla makuwa pili.
1: Vanonto ana lusha, emara tiele nitawa. Vanomutula, mwere mwamba hamureta penua. Ana hukulu kule kutu avuriwe ka. Tiale anasasa orela.
3: Ahe, tia anasasa orela. Amali yone kashwese, mwini wa kamarati yone, ahora kulukano wela, yona kosogo. Kulukano oriha. Oyo mbaha mtule mbrete olama. Ola vinyaka omupaya mkwao rewa kena ii mkwane la iwa mikari wale hiwe. Omwara nyuwena nkarone weyo mno olama kuhino ratiyo. Ohora kuruka na wawera, yawera, unawara yawera, akinani tantuburu la weyo. Esu wawera mpaka na kosu. Ya roka amoro la muliwa.
1: Anonto.
3: Kena ura moro wihana kwa akani ni kwa olamu lekeni.
1: Masi kaye yale sani damula wala anilalea eri okwela wii. Ya kabihere yale ahisuende mapuru ankalaya.
3: Yera yera kayakele wera mrete erete yowera bikini wera erete yowera kini wera.
1: Ya hala yoneke uhimio kamukulukano mukata meleke.
3: Mukata mele.
1: Mhm. Eh?
3: Wera kihora mukata mele. Tambe arwa mtule nampote mula mula hinako olama. Kiarita umpaka nikosu yawo.
1: Tama mafioso.
3: Mama fioso.
1: Aha.
3: Ndera kwera ala yende wera omala we nkwera han. Get eno piso omala, eno shupa omala, prekata mtu mpaka lwa nyawu. Kata mtu mpaka lwa nyawu.
1: Ninona wi elukuluku yoni malela, analusha vilela hiyo ni natamala, ni ashinku hiyo kopela, va eriwo ya wi akuluka no o tene, kale yale, kai kai wi, ni waja melekeni va wi, ninoro romela niyo. Mluku wajalea mpaka ekwaha ekina. Mariba musa. María Fazenda, o Pache Remare, a 4 horas y 55 minutos.
4: Dentro de momentos, transmitiremos a emissão em português. Dentro de momentos, transmitiremos a emissão em português. Dentro de momentos, transmitiremos a emissão em português. Dentro de momentos, transmitiremos a emissão em português. Dentro de momentos, transmitiremos a emissão em português. Dentro de momentos, transmitiremos a emissão em português.

Shirangala ni utenele shabati wa nduoro wa gudile wa ilera dinodi gulo daji mamuri. Tumarema kukove shola uwe iri kulianga nga sheti nda yendi programa jawanya lenye ni wanya atiji. Ni ya titi kabi khanda ya khanda khanda khanda za inabu shande.

Eni mabiznesi, ugulisa katundu osiana siyana. Musasiye katundu wanu, kuole rangati mwenyumba yanu, chuse ni ife Radio Mozambique, kutitikulu sileni malonda anu. Radio Mozambique imamveka buino, ndukufikisa malonda anu, umuinu simungafikeko. Dalilani ife pagulu sa malonda anu, kuti mukale kabwere bwere paoda ya katundu yanu. Gulisani malonda anu, kudzera pa Radio Mozambique. China unyinji cha antu, chima mvera waire chimene, kuyambira masana, mawa, ndi usiku. Radio Mozambique, kudziwitsa, kupunzisa, komanso, kusangalatsa.

0: ayo tuba vani lola o ponti non tuno mali hera tatu ko ina laba ka fanya ka baka kani mu romla puwa mun kuma oblopan
1: ne kin kuma sasa la baka
0: ah mun kuma sasa wa
1: mun kuma sasa
0: mu yeru wa
1: Ligi yero ao catro ala o sena gitro Flavio Valeriano. Ah, que neta ka motorista ara kula mana.
0: Ah, kuku. A shito kwen. Eh, to maron le salameni.
1: Ah, karo salameni, karo shukure pa hele vela paga. Ah.
0: Nonto ara kula ole lo ka kushiwe.
1: Mo kuma na ro na na ru posto ya rungwe na sera primera pedra, posto yo shemo na mikopo.
0: Ei, empero te ku opajoro te ku e posto ele.
1: Ah, empero.
0: Ya hono ni wakati ule bale.
1: Ale atakala dia hona sia ya.
0: Ayo.
1: Ah, dia tempo ho kuli shiru anta ulo ari primera petra.
0: Ah, no mala o te ki wa kalapo su leanera ro tercera squadra bon te ki wa e posto.
1: Te ku e posto.
0: Ayo. Oh, mukale lo ni kelo holo.
1: Oh, ni kelo holo ba. Ma kuru pela ndana ho ba. Ya kar bo thandro ro meli.
0: Ayo, ayo. Ah. Aso yo kala munona nyi munni thurumela mukafuko ni ma are kule.
1: Ashe ninni reri hele pa hede ninni liyo wala pa ba kar go to ninni garantir yo ne squadra ke nal pella ne ke nona were squadra le go to ke na vale motor reri wa ho
0: long kya ya
1: ah sumana ere na riwe yo na mi ne korari o kana wa were pa nal pa hene ne ke lo holo kala ka we pa etu yo gumya ka ti yo gulisha
0: yo hela
1: ah ka ti yo hela ma ho were mto ko lo vara epa ni miro ku ja khamara mto ko ne vara se kala ka we le tu ye se ri mu ata so honne ya
0: ne
1: la po kherere ah vale o heba no ve squadra le vale bon invece posto io adesso mane la hai garantito na cosa natore iro anro venno a mohele primera petra ma ho i punti a ho ma ho tatto a ho la va
0: au e punti le kiro vere ndo pa ceriwa
1: ah perché hai caro ma tu mane le vendre le aro per pa ceriwa antava e pa non sei ai ti ha le che in piti in perché iro ca governatore al mission distretto no co distretto anaro ampaka ona puri ah
0: va mono che pi hanto ware kule uyi
1: onto ha caro ma tu pa heba abo puntira bahi vitano va oh ndromele ka bahi
0: ayo
1: a kere ke muthato prakara punti o vera o mona pondo ke na punti
0: mika ru tota weiwe a baba bahi ma bahi lwa shiporwa o vanto tva ki khurweni yako hitono vakhane irwe sina na yani
1: sina gitu a Flavio Valeriano no swere shwa Flavio bahi boti mano tuli
0: ayo
1: a ainte swela ka ona ka fiye ka ke bloko iro a tva ru a ta Flavio a ru muthato wa ya o a temi ai gredo no hanwale akela na kulupa kiro ko hano anniswela etwela
0: etuseni
1: ero kasunto aponti
0: kiro anira ni
1: kiro ka ho khampie ho kunya ngo mashi a meba meto yeso kituryo makela mota pa kututututu kela ha lo kapineti wa governatore no kurlao ah makela ko pia yo no mpaka utensia pa polo na governatore pia ka iwe ateni ha ni ku mana nda no pia governatore mbo tare kula mara lelo pa pa mikili pele liwe kino vara mteko ah kora twanno no loka sare mnapo lelo kiro ka amuna po ahana lista yowira nako para twaliwe musuruku nata amuna po se ahana lista elista erna ya para odempo atu usueliwa mvara mutako baba melo sakumelela wiro i ya fulano ya hele mpo abashiwe mashowira munapo anoje nakasinku konto aniswelo hiyo raka ni boto anote wasa ya kanaru musuruku khalla bushiwe
0: ei are kuleba khalla bushiwe hena musuruku
1: hena musuruku ba khalla bushiwe
0: elapwaela
1: ba khalla bushiwe ba musuruku kalla pushiwa ayo pelimer shuno ka ka tempo osara masi aka tempo himma trazento ndio ka pako mutara kule anaye ke tuzento
0: basi wirwa mahala ala tatoko
1: hala nata
0: atwa wanda pushan kumela pusheni
1: antamomo pahala mera wanjara siwa momo anama ne pachi kina na mera osapa he asu ansuola samasi ali ndio ka pela kama shutika katake amna pusheke moto ayo ah tetu ndiri homna
0: po wala melo kala no hoye
1: apa kevo elapo
0: kale ni shukureni we kulutu eleno
1: elapo kevo elapo yore re mure ra mutu governo ro hevenyere bikuli vyera wela mutako no variwa ah se brato biki kotia apo u heredi yo yoke afara biwa hibero ko brato ponti
0: iya wanti pela
1: ah ti ya wanti pela belo ko pia ba ah so kino na kaba governo ro hevenyere bikuli vyera wela ono bara mutako
0: Nsipo mapavela nyure ni woka chula bani roka ware kule munapoti.
1: Po vage mphela kameva, kimphela nsipo na lili wena. Ah.
0: Ni rawe sai.
1: Rera mikishi kempa tane.
0: Man, ayo ari mwira sai. Lishi sa sotene tsa shurupu.
1: Apa, okhala ka wera me, akene tsela ne mina akena kansira ne. Ah, kora mahawo wera butu yure ba shaka, vele ke batewa. Mpotu vele batewa nene.
0: Ayo si son roka ware kule wigo.
1: Ah, ndroe pa. Ni ko tepa shukurela. Ayo. Apo ubu uhi unotana ni vekele kepa uhi unotana wera pa kuveru lupano ni wehe keno kuveru ni wehe keno haya elari wakati ilapu ikina upeyali haya haa
0: ayo Jamal Afonso lili wene nenro wa amunapu
1: yo kempo mpitela pa he ayo miyono pa he kutuko tulino
0: ayo

0: radio viravira kamawani ntokone na ahimi aho ni mpanyene ya ware kule munapo ekulutu 11 lima liliwa ni yosedi di april nkahaya ka atumte kushene no nivara waka liherana mjene nsina
1: minsina naka kinirish wa ale li masiko hano ya muhali
0: vato to hano
1: kwa hano ya muhali awa
0: mbara pili pili
1: mbara pili pili
0: watu kwatu
1: wapu katu ni wini wimali uparo waka
0: Masino unitukani wano wano kiriaka no.
1: Masino okala we diru akula mutu awira na ila tiye la yove kala wewe vekela ro kituki woni tukiwa.
0: Onera wendre na sheni.
1: Ya ya yo tukiwe yo. Onero yale na yo uya. Ah waruhi wabanto na tara ukuna hiwe to hiyo hanu tukiwa bahe. Ah namuko hamote nda we uya na mochela wale. Naligar la tho akui hupa hamara mutakwena yo na unyerera ula no mochela. Yakala nawaria homomo nini bara bahe nakohana na leli hana wabane la bahe ko mana mutatane ntokosinera ho wabane la bari aho rupahe
0: e posto ya mawane la posto policiale ya mawane le tukulwe mwakashene wa mona pono
1: ii kinona we babajere ya ya goheba kibiru ah makhapu ya le tosa na mandara ya regule munapo makhapu ale nochela ya nthamihera wa regule baba gombe watata ya ntosi yo hene bara kasaho
0: atu yo chela ba en rohi wo
1: baba ba nochela ndo telefona le bahe
0: ayo
1: Tokena telefona le hore ke se yona mikopo ba nda kuwela babo ya ntapela baba na thukwelela ba mwa baba ho ba le nena le pela ka kunyo u nyerera na vakena ri ne khatri ya mwa mwa po hekala
0: ah atu ambara ba musamosaruni mapolisi yo poma
1: ah okenta shkwa ta rona kuwela uigo
0: ba le kinona ka ni champo khole na li chema la khala ntima kiliwa
1: bale baba le bale poti yo khale bi he bale ba hatwa le dina liwa ya na thema kela u ri nga ru hele wa re kule baba
0: ale tanto te khale se shinene ne mapolisi ya
1: ale nto ale na ro romela ho wa ro wela ro wa ni para wa ru ha baba
0: atuno ashito kwene
1: ora tene nto ni khale na we ha wa ni vandare lo wa bi kandi ha u vandare lo malela baba
0: ayo o shukurela to kwene
1: ne me ko shukurela
0: ya ba hama koma so amsi wa ni kai ko khala to khala to kwene to polisi atani hama koma
1: swani to kala ke baha hiho me ke ni mwerera ka bahi ka ba hanli nararu ke ni mwa baha na mwa muyo wa ni we ni ri bana maruti ke me kala ka mana ka menta merci you celebrate you ka ba kala ka baha ya shi ma ka bara na ka mute ko bahi ya wili ana ma wili ne ana sare ya valenti ya manor saru ya manti you na bi ya mwenya ka bahi amwara banuele amwara ya mpa kamelo
0: Ko shukurelo hano.
1: Nime ko shukurela na baba ya maputo bara na kamute ko na ye na mara ye ne bahi.
0: Am to ko ne ka he kai hali sama kuba ne na.
2: Mashimi ba kini shididiwa yo pa jara kina kula se na maputo le mele mote tene mo isina na balisa no le meliwa al shantre al bishto.
0: Mute ko ni baraya.
2: Mute ko ni baraka gere para kadi heria mote tene ba wal kai hana musini ke bara ware ko lawa mpanto wera no ra mutu wera pa fulandu mo to gerna ki hani diwe gere ki to ki heria par natane to kina ruma ole pa ba pele kani kani
0: Aigo tan lepa
2: kin lepa gi papelo nto kina ro hera fa gura muni hane ware ko lan karon mata hi nim pasan
0: ayo
2: vamos santo ne force e comunità de rivava na kadi herna pa vamos a
0: va atoko ene I papelo si ye kino na ga mu hirero sare mu mleshene mu tan lesha yugo
2: mashi kin ware ka pa ba kani ba kani
0: va mi ha so tupa atusi hingwari aya enata mi ha ero ha ko po ma usin kale mi ha shene
2: iyo mi ha sin wera this is in ruhi ya makuma khanla wera khan kum patirin phaka na labula saban wadde no chela bale ni ra I mashi dikum manen na kahina baba na de paiwale pa nen kamiyar pa wera ma kushe kan na bai forsa her ni baba ma ho je gen phaku hospital walo budisia mo rok man tar karge ho shine ne ata khan losu wala makuma hiya hinin baraka hiya rasun to sosiale pa ikani kani mararu so take it as one aniwa na wata nya to mudate ne
0: kai ga ohano
3: narmi tambe kini rampantra Ovara baba.
0: Mbara baba. Iko nevara mteko sheni.
3: Mi kiri mteko kihediwe komu mutu o resolveri problema. Si salindua shuhishi.
0: Ayo.
3: Mika sekundu shuhisha baba. Nisina naga kinasimu Abdala Antonio. Nosu ule shuwa kinasimu Rasta.
0: Tata Rasta takande shuhishi eno.
3: Mi ano primero shuhishi daaso lindi vale. Mika sekundu. Kiri mwanana nubaba huruhi ure pangani roke ni no
0: Nikali heri ya niki
3: Nikali heri ya nika na mutatene mumu
0: Ani waha sahi ya kulutu ila mishanki hoshe na tu antepa ya wakelela Vami hatu sintepa ya wakelela
3: Be, para mi tempo ele reaka va meha nakelela huva meha So trekela ni wa uruwe pa ale mwona kakirele fulan wakela Ela kakirele fulan wala ntao narwa baba natukihana Mashi mishanki ho kisi mfaltari
0: Kako CV
3: Mshanki homo no kala na mshanki ho proge kena shoboro a neri vansua ni tokova ba mutu tini
0: a tu kari nempa ni vara ya momoteko
3: nari ane ambara ba manka ni vava ni vara teko la a tempo kino kuya kali pula ba lepa ni mo na kawira kwa skimba ya mteko a ya ari toko ane kala manera tampe na tuno uliwa kupoma uwe pa pelimino suna teke li na vaha se elo na varia ya bo a alabula seke sana mihai
0: kahayaka uhano ihali saye
4: salamu kahiru tuhila
0: bakani orisa hii kovara mteko nana munchene nyuwano mungyeru wa kulutu yela nsina nanyo
4: nsina kinto shirumia shirilinto
0: mungyeru wa mumu
4: akinyeru wa mumu wana nropewa
0: muniweha saye kovara mteko nama ava nualamu ernene masha nkiho saya nyuwano murumwa wiru wa muroma mvare
4: ama ava nualamu nini varna mteko ratene forsa haka kineta naka baba wara kulaburke Narwani por niro navaro mtekorata ene kina rututhiwa wala kina vyo la rimalo vara mtekole
0: mi hasi ntepeshanyu wa kelela orowela orumwa mi sinkala kami hasheni
4: mi ha ni ntepa hu orumwa ba atuyale ankasharna anaruhana ba anaprotare wero levana ahinarwa ahinale oniro ngarowele ne hen nakuma narowela ka
0: mto maruma siso so wiro marowele kamne mpanyole na be lenshene wira mwire nkapanye munatika wonkapanye
4: mashinare nini muruha tu na hempo roho mpanye sina pani nini muruha
0: watu ambara kutani hiku ambaro tanaru ambaro hiyo sai
4: ba nende vara ka khani ora ne vara hutana ora kende paka paturu lu hiyo maha mala tarawala ana kinsoni ro fulano yo kunrupe fulano
0: po shukurela
4: tapo
0: atwe bare kemte po wakali herana munjene no salama
4: asante
0: Mala, ohano.
5: Nuwamu.
0: Ayo, naruye baba, naruye momo, naruye kumiheri ya programa radio teta kama wane. Muna poela, sedi diabriliela.
5: Akushukuri lokala we agipanya mateba, wani kisivila radio teta kama wani, wani nisivila wana miwaka nikalantene wate uhu baba. Mina shuna wana sempre, kaliki si sabahin, radio vila vila kama wane, ni iweke sihapari sa mama wane, musi mwasi nkalahu.
0: Masika hakini ihali owani no endera mkulutu ni mu
5: ihali owani mkulutu msendera mu endera pahimu owani nena pahimu makale lwala okala wetu la poletiela mashubale nani nila tampini kanyiru kene polisi ya rwaka mu karela la vila vila shimbra wala mkani wana yato
0: masi okale postu polisiale o nipanya huwa nware kule manapono
5: ale pahiti anafutari ke makumulitaru ya ale wapa nikali sisali ntale tan nikali malula yale ndo akale nukumela nui hana wapa mbona nikali heren na nikali heria mashwaro remelan lelo ate sumane vinre le baba ahiru ilio na alabila kushipuru sakana roa
0: ware kule thobabe ere posto to ya makomunitaria
5: baba pahi ale kwa mandupa sakama wanyi anira sakale ni mora sasisu ni kala mteko baba kwa mbaro ka segun na manli ne sapato ale rosa raro sapa ntao bale ntala bila ni ka proitarwa uru halle mi kana pana na rosa bana ku sipur saka na roa
0: mishan ki osiki na ko ene sini u kula na munchene no
5: punta hile te ile bale len makela ho ki waru ne makela ho ki waru pa hi bala atu ban to ban tuna roa ka te pula ila ba atepe ku kwash ma ma ale na na ma ne bale mosin la pushwa ntu mishan ki sero 7 april no e kanle 7 april era pa hi kina mina ko kuma sawasa wu ni mu 7 april no na mikopo mu so ten mu sen kisi sin ni dira la mahawa ponte a huya a masharo kala ko baro lo ko mu oni to kihasa ni ni yoro ka apa ni no o kala yu proshet den tinro ta ke ponte ile arwasa ka twale mashwale kinna wa ta menira ari mela ndo yo mu sen ki mu lu pa ne ohro ni baram la pone mu o he kala mu 7 april mu mu wele na mikopo a nivele ko mu hika ti u paka pa hiro ra pali ele priulu pa paka ndo paka wa karo magistrate ele mahwo hitte kwe pontile no vela ve o vela vela manche ne kin no na tuwira ay ndeyo governa de pontile vele oni we henre ne nam khalule na shino ona korera
0: karo hale le ro pachira ni kari o mna puwiwe o kala ka pachira wa pi ha o vera vera kulutu so hi na sa sampanto la ku pi am pako mna puwiwe ayo mpaka wa ponti vale kini ka phanya ba vale sto ko ne ala puwa kina ku pahi to kina iwe ba vale mishanki ho tuirwa ponti la ne hawa thone mwiro mli ban ka oneta sai yo kale mvari wakati ulaba
5: we msanki ho wa pontule athwala nene liba pa hehere ke wa athwala nene liba tanto yomi paru lapo wale ino liba paru mbira mota ka bali
0: an liba utuna mahawa we atokwene we kakanlo he liba an liba mahawa ne mirom kanyereriwa
5: bali kino kanyero ne bali kiro si sale ale ya rwasa ka kuram na pa wanro ni rom chawa anano chawa sa nda ba bali bali bali ki bali bali athwala kuro na ta na mte kwanyu mashin kwanta na rmi ka vrak bali kino kino liba kimbe kilwa ka 50 tie 100 tie 200 tie ba kalwa ante po usara ma se bali kino liba 300 bon tu kuhiro kro ko mata to kena le 300 ma bo kino shanka a mashi ye sempre me kinni pieka gna phanya pisto kwanya le kai tanwa kai kuma na gobernador vale que nada le elija maola wepa monica no actual no te pa omora mora yun ka no pula sai gobernador re vale pa nelo que na tupanya e funtu nelo lipelle que ma shvalen ki khanle gram gram mala to ko sin ke munkele la msen ko hiye msen ne me kin nira ke mala ke me khora ki na ku e ponti le tu kin kin lipira no te kiwa a mashina pian pa kha ko la wora ni kwata na travele utun ni khalo bela bela na woro hisha ni kwata na no konona anya hospital ikan le ne to se ida tum shanki ho sen ni ver la ba ponti ba
0: ayo ba pelon suli ha wera yo kalen ro romeli ho
5: a kin niwa ro ka pa ba ba khoya mtan wa ba no no ba hiwa e ponti le a ki ha ka ya ka hi ro sa ya shine na ro te ka sabale na kuma na ba na ra ba na ro wiwe niro ne polo mujela ponte mi modele ah vento na lipo la tia 12 muirio le vinro no la sumane ye a cobratori van mora vende la primera petra sin lipi herva pa huera no no cor pisa ni ni ran roa ka pa he ah vel simple como uher de pisa ni ne uher de ka pa he ah kuña tia le mashkin ni ro me la vi luco si velan tan va no va hi pa he tatua hule
0: y coñame metano casi pan que mañala
5: ay coñame que sin faltar ay coñame siempre yo na varatu pahe na wakihira pahe si sabar ka chun akihirwa ka ha kum kusha mashi ya barabale kom woran tunno i ni wor ka bar ka potin so nin kala moromemme a na makihira mutule pronto nam kusha nam ro hospital a ha varatu shi she mitano baba
0: ei mitano baba
5: mitano baba ha varatu shi ba ponti baba le om bara mira ba masa am tata mnyanya sa mashin ne mukusha ne mro hospital na him makihe ai konya mento i baba bi po kwalon ke tuba
0: ya lo shesha kala
5: a o shesha kala akala o kuyi
0: ayo hi ano to kwene kanre wa shukurela o wi wa hali ya se ponti lanno na ro i kala wera ndoni ku miheren la kana radio eteta kama wani no chele o pio ponti ro shukuri yawo
5: bate po kisivela mashivale ga phala ka ke niki ba heki isalam saka
0: ah ke ba maha
5: isalam wa pachara ke mpa wa bekela sa makha pa ko tene burgena makha mloko ni mandi ni fala bi ulon ke ti ha mbira kam ni hani wa ka de take salama wenye na mara ni na mara ka baba akalle akalle matale na rumanto wa musani mlamaka filish minu wa muhani mlamaka apele wa musani mrokora ka mara ka manchira na pia munyaka ni muhima kumkinye na tuthe na khaso parasha musha gote na materesi
0: programa radio eteta kamawani kerero washu kurela hano yamnapo ram kulutu ni mayamu ena kelela mretele
5: nime ko shukuru
0: ayo hiyo bani tuna utikela kwani kahekini andi wan sipo no kala sipo na pavela wira ni balana saka ba heleka wiriana ka
5: sipo na pavela ka mama waloni na mar mama ndake tempele mahavara nyamteko banda nyamteko Chamo okili ala kiongizwele, nende kendo kisivele.
0: Jamal Afonso, nsipo na Gilda, murumi haka ni hiyano vani ntuna wira nonele haka, no kuma programa radio eteta kama wani ni mali hiria vama. Sumaneyo, nendo kumihiria ka ekulutu kina haku. Rajabu Hassani, Jamal Afonso, kwa hirini.
6: Eo, miu, Gilda.

0: Horera wakamia no nkini himia kinoni wanato. Alo buwa noiti.
1: Mwako hali.
0: Nini ileliwa kaa hiki ni sina naya?
1: Ya ileliwa.
0: Sina naya?
1: Ileliwa sabi di. Ileliwa wapara mne.
0: Alo buwa oi?
1: Mapara.
0: O mapara. Kaa ya nisi kwa ntani laya?
1: Ilempera Toni Fernando.
0: Toni Fernando.
1: Kempela.
0: Tabe?
1: Yeran pela. Tere